0: bril pli vitman.
1: Mon kou, an lo sa koupe kozo la. E mon chavou de yon, met devan. Pye bonè, pou di, se pe papa si se pou li repon rime. Ok? Si publik yon vi l'informasyon, lo sa fuel, ki pe met jaskot an so, l'informasyon yon vele bon. Di ka avin kote sepek, di ka gagnen sa l'informasyon.

sa yon, mo sa chimo tu sel, yo se di moun, ya yon pe apreche li. E yon aprije le zotoko ki di moun ki apreche kom si.